Asempa FM 94.7. Paibo jumedia ya tu di inse otini ni paibo a imo otini. Eye nuoma bebre. Ebrede biya diye chin ukwada. Ukwada biya diye chin ya wada. Na ya wada biya suswa diye chin ifiata. Ene ya wade, eni ya wade biya. Holiday biya ni mu. Ishia bompaye. Ewo Living Temple, Kotobabi Police Station, Echiriho. Tieton safro se. Ene. Ya wade, eni ya wade biya. Brahma yeni unishia. E ya kom chene mpaye bo. Shia.

0: yes miss na na na ne me ba na omi kasa na obi se bisa na o se ye ye manum but so baby amunyi amunyi na afọ ni nyina baby girls
1: sir
0: oh under my administration do me baby girls because obi the one mo tọ ni e din gina tin pa no ati ase e ha e na aye bi afọ bedi akudi fatana kono ma ye bi da so ti me mengo with the gas na ti me kodi u men